0: Asante sana tena na tena bwana Toby Mr. Romantic. Happy Eid al-Adha. Good morning buddy Abel.
1: Kele Abel ne?
0: You are Eid al-Adha.
1: King at Uginya, Kongala, Ngurai, Kegiba in Ramadan and again.
0: Yeah, eh?
1: Lakini maazi jo sote.
0: Hele mebu tu?
1: Wala wala raya wacha kila mtu wabebe msiko yake. Hei.
0: Agere genyo kabeza hake ini.
1: E wale na nyoko uwe
0: leo. Nito nangewara palazo.
1: Ehe. Ile be muere to palazo. Kono mebigla ini.
0: Lani palazo nito?
1: Kile le nangire mbertangwe. Anakele jeramba aji.
0: E nao kabeza. Nani iba iba ine?
1: Bye bye kabisa kwa.
0: Karibu.
1: Kwale gitaya sitasaya chemye
0: go una tuye no
1: go go ma go ya go ba go birret kapsa go hiera ke ma go ka sta ba yenga
0: go gitebe bijwale ale ngo na mngalia
1: a jo kwale na jisim na jebi so ma sa so mo gra
0: go
1: kwale singe ti ga sa so mo
0: go ga yi ba nga
1: go gi chiki lati ne ba ma
0: so go ga put beji
1: ma go lot beji inge le che
0: ba ne to le virta ba izi
1: kili ani simele ibo ya tinye ni kwel kwel tor kwa mi slo kili azu mo ibo at kwel kwel kwel ani
0: inge go le che bi o se tingi ni le unga go tiana so I kwel kwel inge le su ma chiku ke put ko go nge te tiana aja
1: a kwel kwel da
0: inge le ndara mi go mi yo go tiana
1: a kwel kwel da ne rombo e wigi
0: I kwel kwel
1: a go lo ke lo ke gitinya go sigis ne ti ganwa Aunque le puto el don Eddie.
0: ¿Qué le pasa, chingüeño?
1: Y vas a ver, tibi, chugamín, que gobernó, mamá, gata. Mamá, gata. Si le escatar, no, mamá. Y para ahí, busco a mí.
0: Tilile.
1: Oh, tilil, sani. Y para ahí, querile. Cuando me voy a comer, y para ahí, muay, burgula. Arga, jerio. Arga, puto, jerio, aquí, el gutito. Sana, guayit, que mi escutit, cotenit. Un hombre, mira. Sinyelana kwel kwel bali.
0: Ngelinge nje biyoso ni bamwa unane siri yake ngene kinge mboyise ke. Akoba kwe ke biyoso.
1: Mhm.
0: Je biyoso na nial de mai ke agende wiyan.
1: Mhm.
0: E vidani gere tike gere logo to ko mi so yene ko le lani mo agere.
1: Koma go ba rombo.
0: Kele ida ki magi no te mwango ki bana ni ki su skill da ba. So kinge gele je biyoso ko na no o kwa kwa kidogo na ni.
1: Aja.
0: Kasi ba gata rombo. Nambo gimi ningwe kidogo ni ani bere gere logo bitati so ya. Le maki ama muto ga gere su go gibut. Ako ko ko sipta ko bandonyo ako konori.
1: Aja.
0: Si ya ngo arona ya ma mi gizi. Na ta amne zi le ngwel gwel kinge gele.
1: Aja.
0: Mi ne gi unye we ya.
1: Inge na si nye yi. Boya ndani lele ngwel gwel baba ije ku tukul je lele ngwel gwel.
0: Ehe.
1: Bona lele ngwel gwel ko is 100% sure ko le wigin wigisi ara ega enge go go zirta
0: ehe
1: ko tom ga ba ipki go nyogoi
0: aya go tiado no
1: a go le ngora kwel gwe
0: ke ba go do
1: it was nya go bura sinye go bura na go ula ga enda ba
0: taita
1: e a go le e u tom go e ma ye ni ola
0: go ye da e ya ke lal gwe ni ke uso
1: si ngwa nganye le nye o go tinye Gamuni
0: bongo.
1: Pak wanget kabisa gamuni. Netonyo yako wiki so tinda bibti. Sana iso leni man.
0: Era ina gwel gwel ni ya gwel gwel.
1: Ego le amache inget ungalalji. Ungalalji ne nti enduge.
0: Koka goni ke kidogo.
1: Endinga. Kogoni ne. Kugonga urumba enge. Kutkoma ngalo urumba enge iwe tuge ne bana ba Lydia.
0: Ehe.
1: Agibese ne muchele.
0: Unyo
1: ke kwel kwela go kwel kwela go kwel kwela tai no lakini tu ukile ang jo swaninye oma ne ago je mai dogo go gile boys oto gilge kabisa oto gilge
0: kele dileng kwel kwel go ke tesi gi dogo le gi kwel kwela
1: banga ini le ilo nange ka nyis ma ka kwel kwela at baba ngong ko le mama ri ke le ma kwel kwela baba
0: ka ke me
1: mama iko je baba ina ile giri bengu ite abgat na gapsa
0: nani go ani ngeri le giri gil ka giji kon gebere ke le lo go kesi commission ya sabar aja
1: aja
0: ko don go it baba
1: ma mi si ana ang no le itu baba ngun ko gi na ile go le itu baba agi bo bengi dogo
0: ehe
1: ala go itu baba ang mangatia
0: ma bet
1: manyone bit baba
0: ko le lo ga jama kema go mai
1: ko mi re mama kwaira ak ki ma kyam fai agi undu ko ga le baba ma kyam gi
0: Kogi da ile baba
1: ki ku ku ku ku la ga ga me njama

0: Right, yatat simoit, yatat conference en nguni, amachanye chutu kitiogi mwawech, kimeten, wakati noten bo bitine tabati yable, tebe Richard Kosi, kala alione ne jebiosa ni go goseretan, agoseret logo, MIFM. MIFM, hello?
1: Kimye we chama?
0: Nemye?
1: Ala ke tebi eto?
0: Bye bye, kabisa mane nyon tukulo. Bye bye, matinye nal.
1: Kajit ko kera na na kapa kati ang jamba sa asida.
0: Wala ko hebe ke ni kidog.
1: Oh, mama bindi na abot kaya bila ito. Amma amale, amma aleri chati we.
0: Yen.
1: Amma aleri we matin ko loy kirok tayang guanda. Pa ni kati siya ni guanda endu gugu agi we rito ko nyo angkara.
0: Wala ba tuja jo magi yanan ngalay jo amo kirok ta kirok tebi.
1: Oh. Oh, kon ni ni we jama kon ni ko le kityoro sa si ko kwa ko nywa ko si a ne mutu ne ri bo lo ke yi ga ta ka met ye yi wo le ga ra i mai tu ki ma ari bo ngo wa ari ri ga ra ari ri bo da lo ju ga ra
0: so ga ga ko ti a ta
1: ga ga ko le kityo kwa nyo na wi ko ngo a ko nge ta lo ki ko ju ki ta wa nga kaine to ke sina nan to ke agi ko to ma ga gi to lu la i lo mi nda
0: kongo ya sante sana ya ta conference gora amaje ichutu agi mwa we ti lenji ni ne Richard Abraham meno limbo nandi
2: jaman jaman wabi ke tu en jamge
0: jamge
2: o ya Abraham ro ko le nandi wo ko ni le jo ni
0: ehe
2: Ama jata rete murana na kata ge ne king jan ji gen do ha e ka tu ni che ne bae ama jam na tu te
0: ehe
2: amu en gi ge ro nya le len ji ta ko ko nya le len po yo te po te ko nya le la go o ka ga ga ku no ge la ga ya nya ni la go ge ge ma ko te si en ko anda la go so ga ma je ko jam na tu te ko anda me se po ga ko jam na tu te a go le ji ma ma ja ku ne a ga ma ja ku ne
0: ehe
2: Ongot kote para ko le tuko mejeki lewendi ka yu goi kwesha kongwesha ko tosai ne mogayeki atye kongot ko mawala kora wajan boisha jogi jai anan ngoto maga wajan family no ta ko tuko abin ko ngolol ji ongot ko maga si ko tiak ta ki tiken ko ga amu mage mose ji mage bre ji ongot ja man Abraham rom no
0: kongo ya sante sana
3: filimone sosia
4: Eh, chama na kwetu ya vile amu nena mbusure.
3: Chame ge.
4: Kina mwana na ya kifu nyo nukwa nyo ginyo na nyo tawara lao jite nyo kiko metakane.
3: Mm-hmm.
4: Lake nungu nangwa nyo kwenye kusku kwenye lao juta. Kukini wa mwani wa raji jono leo jini. Kutete kele lako wone stress. Iwe baani ngwara. Kumeta jepti minet kwa wale kaya kwa sas lao kuchu. Ogi nuwa mana ne oje ta ki ta to rong bonu poko mana te ta munus ki oje ki oje ni ri blog or ge to ai mo no gi no no gi ko gi na ko le gi mi log ki am ta ko na ni ki ta
3: mhm
4: aba mo ni ra ko nyo le ni ko ti ka sere te mu no ko ni sa chu te jo gi ni ko mo lo ai ni iru to ni ba ni ko ti sa si se ko na plana ma ta ranga ko mo
0: ko ko ni le mo Level limono agete sasa sisiete iwe ndi magogije
5: ipo pitine tab pot chevile metwage emo
0: right asante sana batyevile abatu na baso komurwa rakaraka wagile njin gimache geger yon sitoki otwe tugo shechuge lenge lenge len
3: yes
0: en ngone gonge mandega gimache big 28 embicha ta 28 ko nyalo kwage tugo lakteta
3: yes
0: 100,000 and a go bonus ne bayle buje tama na sisi lagene mi bike alenga nge sisi ko lele no le magi gesta lagene no mo ne big 28 kachut big ato kachut big 11 so 28 is 11 ko to mo big 17 amache bicho 17 nguni haraka haraka aga to go lichil get your star
3: 441 hash to get number 7
0: big 17 and to get number 7 Ange tulgo endien yoto na ge 100,000 and a committee tane endi gora endi yoto na bonus nibo 18,000 so na ile nyi ni ge ganyi ne nguni ichile ge dio star 441 hash to get number 7 214 agere ga chutu nguni amache igir ndagambe chutu kataibe ngwa 18,000 icho anguk paipa inji 18,000 nguk chichambo 214 agina ile baise kodi majite wege ndonyo kusauri ngung lakini gine kimache niko bik guni 17 agatukul guni wendi akte etane bayil bushek pakol
3: ako inye
0: ndat chichoto kikonye
3: kodi imache tetane 100,000 anako bonus chiba 18,000 labatu uge number 17 nguni toko linda tuga 17
0: ako mami chini kwa ajuda aribe waino anji tana ba 327 so kwa chichon kwa tuga 16
3: *441# hash tuga number 7
0: tuga 16 jito kwa linda chichambu 177 imagine 18,000 kaa imete dame chutu nguni sarune nge so ako tinye enu lwa nika seche nguni sarune nge tuga number 7 ichile kitio
3: *441# hash *441# kutimai teta 100,000 ana kutimache 18,000 laba tuge number 7 sai
0: imugakse
3: laba tuge number 7 sai
0: inojitana bo 645 18,000 jetili lenguna ta kimchezo amacho longi nyorunga lia nene albo studio
3: yes.
0: Picha 15
3: amache
0: itke go iya genge bichota meme tele bushek pagal
6: Ango nye niyo, haje we, kaa poega ninyo nea.
7: Kee poega ne, ago mi K24 Plus.
6: Kone na otaka nyo?
7: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
6: Asa agi nye?
7: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chepolo agogora, komi, kero. Tinyago i live channels.
6: Kilipon jina nan babuj?
7: Aja babuj, magilipo niki ake tukul.
6: Yani, magilipo niki ake tukul agi muji igeru kwa movies?
7: Nga mwauni bago, babuj, download in K24 Plus, agi ibaibaji, tetuti.
8: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
9: Kemo FM, Song of the Hour.

0: Narok.
1: Iloitu aja, yuki pranya ni kwa mara. Anako barakio ni Narok mandani.
0: Maite Narok. Meti yo jarwe de mazo ide.
1: Maji men yo jarwe ni ngile, doito to limba Narok. Kuto to alingi kitu ye nalja ikmatile jita gila olwo.
0: Eh ni ala ga jera.
1: Ni ko mi yo yugo mi gari ni ko kanya. Ni yo gi gat ke ot ke chai.
0: Eh
1: matibu chidale gi ko magi la kitugo olwo. Ya igole.
0: Mami mami olbo bore mu itinye ni nye alja ikba.
1: Muembi.
0: Dani birole. Chidale mi narog ni birjugo gegere. Ugo godam si muengu ko bara mi tu yet kanya.
1: Ari giri giri ni hotel is chobalo golchu. Kile na ndanga mbichu cha aibwa wero kole kyalje na ongila
0: kige nain
1: kimaji ngerenga kole ama mi betu noli
0: ehe
1: yango kyaluni ya logi nyebesio
0: bas kimi tena wabu na letu nene what's trending mwawe jisi ilu unia ground
1: yes
0: adoro kujutke ya sabuzi ya ulandugu la bati ya gile
1: yes
0: amache ina asuka bit gegeri gile kanyur bichu geljin amache kia betu gana mbosi mwit
1: Wagi mwa unenju geta simu.
0: Tuwa na mbosi mwa iti. Gogo mete na fase na togo uwa kabisa.
1: Kasi sigebi. Gali nga kose ngulugu yuga abimiti ngo. Ndo nangi yango itio.
0: Lakini. Eni nguni. Yagiri kawalanga lege. Eni tuwa na mbosi mwa iti.
1: Yes.
0: Eni tuwa na mbosi mwa iti. Ko amun lanji nguni. To get number 5. Ko tichil star 441 hash. To get number 5. Eni nguni.
1: Yes.
0: Koma kaya banyi ebichugane. Kwa biko sinye 50. Koko anyo urbicho. Tatukul 50. Congratulations. So gini kwa kiku waneni wanu ngunu batia vile? Mami ite simuit.
1: Mami simuit.
0: Nampo 25,000.
1: Mami iten.
0: Lakini kwa kile kimache vii 150. Kasko mnye? Pii 150. Angu picho tukul 150 batia vile? Kelji lunch ni about 3,000. 3,000 kwa iti pii 150.
1: Lunch ni about 3,000 kwa iti pii 150. Angu pii 50 chetake ma iti kwa isipke.
0: Amache ichut kitu haraka, ichil kitu star. 441 hash
1: to get
0: number 5.
1: To get number 5, kima
0: ibi kitu kiko izipke
1: 150.
0: Ago wakile, iti ya kitu kwa jila genge.
1: Yes.
0: Chidane to mga kwenyorugi, nafasi na mungu netkoni. Star 441 hash to get number 5. So amachi ichuti yoto na mbona asiche, na mlanji cho ambo 3,000. Yeah, eni yoto na raka raka to get number 5. Ichile kitu yo star 441 hash. To get number 5. Wangu nale 3,000 ichon kuto aretin kabisa isiptoen ba isi omnugu. 3,000 ichon kuto aretin igeri le kenyo rune ngeljin. So ngengololi amache inyori itiyoto. Sawa sawa. Agere chitane tae nabu 117. Kanyo urchikagine 3,000 chiching. Mbe 150 kuhino chitane tae. Chijambo 646. Congratulations. Agere kanyo urchikagine 281. Kukanyo urchikagine ngeljin. And to get number 5. So which one 150? Amache ina ile nafasi ni ngunget eni ngune. Ahoko hale isi rikone. Tiam kitu kanyila genge. Matika ti marambili. Sime ibenge nafasi ni garara. And 150 wakiru kwa ujit bing. Mutu 311. Congratulations. Akchi jambo 460. So amache iliate yoda nguni. Chita namba mutu wakiru ini wakiru namba 455. So tiam kitu kanyila genge. Chita netu mga inyorugi enu limbo donyo. Nibaishe nafasi nita nigeru. Koto toti nyoru weli bushe cho somo gula. Angite se taige nyoru ngalia neno ulbo studio. Asika bit kewege. Kinyo kina mun simu it. Lakini gine po maana na amache ya inguni. Kwa igiri lege chil gitio star 441 hash to get number 5. Amache bige ni otan 145. Ago tayari agere chita nabo 674. Kwa nyoru chikagine geljin. Meche jambo 173. Agere kwa nyoru agine geljin. Na otan nabo eli bushe somo. Imu kakse inji tane tieme. So long, ginyo runga liyo ane nilbo studio, chill get your star 441 hash, agi wetu get number 5. Takake chuti otan nguni, agi namji get 203, agi reko anyor chikagi ne ni otan elibu shek somo, congratulations, 734, agi reti nyagi ne elibu shek somo, bonus chonje gororanga bisa en chim, en sete en nguni 850, elibu shek somo kagi ne, gali njin tiam kiti kanyi lagenge, matiketi, kodi tiam kanyi lagenge, Amenyoru imuite ndaban.
1: Yes.
0: Kodi tiam kanyila genga amenyoru. Mati ngochutin wasi. Muite ndaban kale nga maturge watun inyoru ne ngeljin. So, ulanginyoru ngalion. Waitenge kiti agi chil star 441 hash. to get number 5 gendi asikobit nyoke no mun simoit kena mun conference imwae kitiele nene trendeni nene ingena go holiday no raini akimaki lunch poa bi kagot angwan mutian matisiri yoton sawa sawa gengaloli bat yabile
1: yes.
0: Agere bin muti ka subke ka beza 118 044 540 612 akitana bo 075 so toke maje big 135 chang bijon na melibu she cha osomo chill with your star 441 hash to get number 5 imu wakse
1: yes.
0: Chut list in other no sigir chige nyegen matika senji chut igir chige
2: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia kama jamii na kama taifa
3: kupata pamoja kama skiza tune yako dial star 811 star 620 hash

0: Epsinai. Nutok inegen. Unai much ites naet.
1: Kumachu kora keegun di kesoba. Yomi mache chito. Mami achai wetuyeni. Kini toritege vetoge nagi nisera chibanu. Kui vige vanu.
2: Pambra vise kwa kambi. Lakini ngoi mwishu nagipire kura.
3: Mebe tagili.
2: Mebe tagili. Maite ligiri ile mi vaisho ni kimeja sinyo kusaru.
1: Ngaleke gini binyu. Ngaleke eje ni mokpongu. Ngaleke te jivich. Ngaleke te jago tuju damenge.
4: Ongitubi imi karla. Ongitubi imi karla. Ongitubi imi moni. Tolosho.
0: Tepsi na ing ema FM. Omite nag samito. Ak dan bet mawaya.